getting anxious to close. So thanks.

Thank you. Thank you.

people, I'm going down.

you feel real good. Tonight is your night.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: Ready.
1: Just relax and enjoy the ride.

0: una yung hinungdan ganun si Gabron out tapos mapayag. Oh, busiko. Oh. Unsa man eh? Dapat kining problema sa mapayag nga linya sa makurinte na to dihas kurinte. Kung siya magay main reason, mo na tagaag pagtagad. Oh. Sinala po yung nagpa-special karon diha og putol og kahoy mo nang burnout ah. Sinala po yung nagpa-special og putol og kahoy diha, burnout dere. Di na maadyo. Socos Lord. 32 minutos, milagapak ang alas 6 kabutagon. Katapusang hanay sa itong mga balita, balita regional.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Sa balitang regional, mga katropa, patay ang 4 ka-cross members. Human, nawadaan o gapanimuot, samtang nagtrabaho sulod sa bodiga sa usa ka fishing vessel. Nga nagdungo sa usa ka, o nagdunggo sa usa ka sardine processing facilities, barangay Kawit, ni atong Hunyo 11. Gila ang mga biktima nga sila Ranilio Sanugal Jr., 27 anyos John Edgar Dutilios, 22 anyos Ryan Sandoy Villares o Arnold Bangkawila. Base sa report, bandang alas 7 buntag dihang nakasinati o grabing pagkalipong o dawadaan sa panimuot ang mga biktima samtang nasulod sa bodigas barko. Bisan og nadala sa ospital, gideklara na silang patay sa nihiling nga mga doktor. Nigula sa unang impormasyon nga gikan sa Grand Investigation nga posibleng dili regular nga nalimpyuhan ang nasangpit nga bodega hinungdan nga natigom ang makahilong methane gas nga miniresulta sa suffocation o kawalay oxygen.
2: XFM Express Balita.
0: Stila nga katropa, kaloko ito sa mga trabahante. Manghiwag sa Tardinas ba? Kanabita ang kanang isda nga tamban, gikas dagat, pagabot sa barko, anay ulo ba, ni prasesa man na, isulod sa lata. Ano yun, nindot mga tropa o. Oh. Desyampung ka city, malingaw ka diya, tanaw ane. Oh, diya mga tropa, diya, naghan ang isda lagi. Anang naakas sa mga dumplings, dagat, mga tropa, bito. Ako, sa Buanga, sos. Ang isda, diya sa Buanga, himuon rin mo nagbula ba? Naglibog ka unsa sa itsar na katanin mo dito. Labi na akong, mag akong mga parinti, mag diya stukuran sa Bugad del Sur. Mga parinti sa papa ba, namo ko na isdaan sila diha, kanang barko ba? Basnigan, may tawag na yata. Nagman namin na stukuran sa una, kami tinighan ng isda. Yan, napatong isda mga tropa, nga isulod sa balde nga, tibuok pa ba, nang pirit bitaw, asinan, kasi tawagan na tom. Asinan ng isda, ng buo pa, di po, binuro. Katong binuro, maram ito, giabunuhag, pinaghahan ng asin. Sa tawag ng parati, oy, parata ng isda, alagi. Isulod, desbalde ba? Niya, murag, takluban ni pagkahuman. Kasi nga, ano, no, eh. Basta lagi, pag mukaon ka ng isda, mga trupa, imong isagol sa utan, murag, di na kinanglar, kasinan, imong utan, kaya mamaman imong parat. Sa may tawag ang isda gani oh na burn out pula to sa nusi daw burn out diri Marcot oh burn out pula to sa nusi pastilan no sige lang ukira nang burn out busaway kurinte. Oh si Pina tinambunan, good morning katropa ang Sir Jonathan XFM Express Balita, happy Sunday sa iyo dyan. Salamat from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan, God bless. Salamat no, salamat pagpaminaw di ma'am Josefina Tinambunan. Ay na to yung research ng isda o singalan ng isda gisulod siya baril laton niya giasinan no? Kalimot kus pangano eh ha at ah, tinabal oh tinabal di ay oh tinabal mga tropa basta nang tinabal lagi di ka kabantay kuno bitang bag-o bag kita ba pala no lami mo kayo oh. Lami kayo lami subaho na ah impas juga oh kanang binuro so na siyang buwang kanang tambal nga tambo kayo murag ka gaihaw na mga tropa agasugba og baboy. Oh, mura kay gasugba og baboy, karin baboy nga tropa, gros-uros ang kalayo ay. Oh. Onya, mo po nay hilig sa mama sa una. Inamuhi man mi mga tropa, oh, tinabal siguro. Juna Iskat, lamat jo, ha? Juna Iskat mga tropa. Kumusta man kadas Dabaw? Oh, apil na ba ta dias linog no? Kumusta man kadya? Concern ta nito ga higala mga tropa kay taga Kabanglasan ra ba ni atoning kalungsod. Oh. Kalungsod doon eh mga tropa, din ni kabarangkay, kabuluhan mo siya, iba mo ko. Musta ka na, Jo? Oh, sira na makagpadagat niya, magdala og tuna pa uli. Oh. Ito, abtik mo kinatunin ng higala mga tropa niya. Morning da, Jo. Oh, June.

0: Katropa nga mga bakterya viruses o diya grabe tang wakakasayod mga tropa sa katagbo ni mo nga mga tao adlaw-adlaw ni mong pakigbisog mga katropa ni madanlog nga kalibutan delikado na mga suking tigpaminaw mo ni nga kinhanglan mga katropa nga magpalig-on ta sa tong immune system bahalag dili lig-on ang inyong relasyon di ba Juna? Oo. Bahalag dili lig-on ang inyong relasyon ang importante lig-on kag immune system. Muna sikreto diya, mag-inom ta og Santon Vitamin C. Muna nindot mga tropa Santon Vitamin C mga tropa atong imnon bang pa-lig-on sa atong immune system, bahalag luya ang inyong relasyon. Nagluya ko sir kay nagbulag me. Awa man ni problema. Di man na maapektahan imong immune system diha kay imong kasing-kasing raman ang nagsakit. Di man ang imong immune system mga katropa. Di ba, Juna? Natrap sa CR, Roy? O na, natrap doon sa CR. Okay raman ang likado ng matrap. Ang kanami ito, naglinog, nag-CR ka. Bantay ito mga video, mga vlog na siguro ito, eh. Nga, nagdagan-dagan in taon, mga katropa. O, nagkahubo-hubo, eh. O, nagkahubo-hubo, mga shocking tingin. Ay, ito niyong sun, ah. Dog, hanay sa mga balita. Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, mga katropa, ni padayag si Hang Pahasubo si Vice President Sara Duterte. Ngadto sa mga pamilya sa duha kasakop sa Ateneo Blue Eagles sa men's basketball team na sila rin ni Clert Baterbonia o Divide Adile. O nibutyag nga daw kulang ang tubag sa Ateneo de Manila University sa mga pamilya sa mga biktima. Ang pamahayag ni Vice Presidente nunod sa pahibalo sa Ateneo nga ang Board of the Trustees muy mo og fact finding investigation aron masusi ang pag-ayo ang mga masusi pag-ayo ang mga sirkumstansya nga nisangpot sa kamatayon na nila Baterbonia og adili atol sa usa ka team building activity sa Aurora niadtong Hunyo 8. Niadtong Biyernes Hunyo 12 sumala ni Vice President Sara Duterte nga makaluluoy ang hidangatan sa duha ka mga student athletes ilabi na sa mga duna silay o aduna silay manag masanag nga kaugmaon sa naso o sa natan sa sports dugang ini importante nga matagan dayon ang mga pamilya og igong impormasyon og suporta atol sa maoga trahedya kinanglang unahon sa universidad ang pagpakigkomunikar sa pamilya aron mapasabot ang nahitabo og tabangan sila nga masabtat ang mga musunod nga lakang kalabot sa maog insidente.
1: XFM Express Balita.
0: Imagine po ninyo ni mga katropa ba katumitang mga talimadon bitaw bobo yung masihat Hunyo 8 oh milinog dres Mindanao mga katropa igo ang pila ka mga probinsya o syudad mga katropa maupod ni mga suking tigpaminaw ang adlaw nga nawa mga tropa ang duha ka mga iladong atletas natas basketball. Oh. Oh, kini mga tropa bata pa kini sila. Bata pa kini si Baterbonia mga shocking tig paminaw. Oh, sikat ilado ni mga tropa. Lagi gaingon ba nga giampingan sa Davao gipasakitan mga tropa dito sa Manila. Oh, muni mga suka tropa do. O makita na ito mga tropa ang suporta diha mga suking tipa na kami gidula o basketball na ginay kuhan itsikas mga tropa nga di mo na itabok ang bula ihunong ito ni mo kaya respeto mga tropa sa mga kaubanan na itong mga magdudula mga tropa sa natas basketball gani balag biyaan basta kusgan o tanawa o nga na dapat jo o na yung pinaka-importante diha Juna o nga balag biyaan basta kusgan kusgan mula kag lig on mang immune system bahalag biyaan basta kusgan mula kag sir ay mo paglakag-lakag ganang bahay ug laki wa man tagi panganak og iro para maghabol-habol mga tropa mula kag-lakag ya ang mubiya ang mobilin ato oh. Ana ra guda mga shocking tipa minaw unsa ta dili guapa unsa ta di ta hitsuraan jo di ba dapat ingnon ni muna karon ang imong ex kung sa imong naabot karon sa imong kinabuhi kung sa ang naan imong karon maon ni imong gisayangan kaniadto ah oh. Karon maglaway ka oh maglaway ka daw sama sa irong buang oh. 42 minutos mi kabat mi lagapak ang alas 6 kabuntago nuhan ay sa mga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita

0: Nacional.
1: Moabot sa kapin 5,600 ka Pilipino crew members ang pabiling stranded sa kaysa gatusan ka commercial o crew vessel sa Persian Gulf o sa Gulf of Oman tungod sa padayong pagbalda sa maritime traffic tungod sa mga hulga sa seguridad nga may kalabutan sa nagkagrabing tensyon tali sa Estados Unidos, Israel o Iran dool sa Strait of Hormuz. So sa kamahayag ang Department of Migrant Workers ningon nga ang mga Pilipino lakip ang gimanabana nga 20,000 nga international seafarers nga apektado sa mga nagpadili o pagdili sa operasyon sumala sa ahensya gibakwit nila ang 1,000 ka mga tripulante gikan sa Persian Gulf pinaagi sa koordinasyon naghimo kauban ng laeg mga commercial nga barko sa cruise ship. Ang DMW padayon nga nagmonitor sa mga barko nga gisakyan sa mga Pilipino aron masiguro nga aduna sila igong pagkaon, tubig, mainom, tambal uban pag batakang panginahanglanon. Gibanduan usab ang mga lisensyadong mining agencies sa paghatag og regular nga update sa kahimtang sa mga seafarers o pagsiguro nga aduna sila igog supply samtang anaa sa dagat. Tilan mga katropa in tao, no?
0: XFM Express Balita.
1: Padayon paghapon kini gatensyon sa kagubot diha sa Estados Unidos mga katropa kita ni. Patilawon ra ta og isa nga down nga dako-dako sa mga presyo sa lana mga katropa. Ang kinagpadayon na sad lang kagubot dito. Ana po batagamtaman na po ni nato ang kamahal na po pagbalik sa lana, na ipang lana nagmahal. Sorry, wala ni lakag ngano lakagon nga pwede man ilisan. Ah, sakto kina jo. Oh. Oh, giingon ngano maglakag nga pwede man ilisan. Unsa di ay? Unsa di na? Oh. Matay no. Bantay wa grabe, jante ron bay. Bagong balik sa eskwela. Una nagtrending katong nagkiss nga nasapnan mga tropa nag sus ginoo ko ay. Tunay kalabo ba? Oh. Ikaduha mga katropa. Katong naa dito sa dike. Oh, dito sa flood control in town. Wa nalutas. Maayong pagka bibiron. Oh. Ang ikaduha na po karon, katong na pong nagtindog in town tong mga estudyante na naka-uniform pa. May man mo no. Yaya, yo mo lagi mi kaagi sa una ngani bay. Oh. Po ko nagmahay. Katumuha mo gud sa una kay ana mo gumis sa una to mo. Mo graduate mi nga virgin. Ah! Oh. Oh. Ini ana to siya, ana maana man tong maestra mo sa una o nga. Kapat kamu, mo graduate mo nga virgin. Oh. Katawa Rostom. Oh. Tapos ang ilis ka iyang amigo, char pastilan. Amo ni pinakadakong samparong sa usa ka lalaki or babae. Kada bitaw gipasakitan ka unyang ilis bitaw nimo iharap pong suod nga higala. Impas ka. Oh. Impas ka mga katropa. Ato dig unya do lab ato ning send ko ning utana kinsa tong PDL. Ani sakto gining ingon ni Juna o ga ang iilis daw pinakasuod ng higala. Kanang suod ng higala ba tilad. Dugang hanay sa itong mga balita, balita ga international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Subaltang international, nagkagrabe ang tensyon sa Middle East human, nagbinayloay o mabangis nga airstrike ang United States o Iran na sulod sa duha kasulod sunod nga adlaw. Gipulbo sa US Central Command ang mga air defense o radar sites sa Iran isip dinalian nga tubag sa gihimong pagpabuto o missile sa maogang nasud ngadto sa mga base sa Amerika. Direktang pagbahad sa US President o direkta nga nagbahad si US President Donald Trump nga dili mo hunong ang ilahang pagpamumba kung dili mo pirma ang tiran o usa ka kasabutan sa kalinaw ubos iyang mga termino. Paluyuhan usab kini sa Defense Secretary Pete Hegseth kinsa na mahayag nga andam silang mugamit og pwersa militar aron mapugos ang Iran nga makig-negosasyon kanila tungod sa mao nga dakong kagubot sa Strait of Hormuz. Gilauman usab ang grabing pagsaka sa presyo sa lana og paghapak sa inflation sa tibuok kalibutan.
0: XFM Express Balita.
1: Tanawara, bago pa ikaw nag-ingon mo, saka na pod lagi. Baklay. Dugang hanay sa mga balita, balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
1: Gisintensyahan og 30 ka tuig nga pagkapriso sa ang kanhi South Korean president nga si Yoon Suk-yeol. Gihukman siya sa Seoul Central District Court nga sad-an si Yoon sa pagpakya sa pagdeklara og martial law ni adtong Disyembre 2024. Nagkonsabo usab siya sa pagpalit og pagpalit sa mga drones sa gobyerno kaniadtong Oktubre 2023. Una nang gipaging himakak ni Yoon ang mga pasangil batok kaniya.
0: XFM Express Balita.
1: Gabi, 30 ka tuig nga pagkabilanggo. 48 minutos milagapak mga tropa alas 6 kabutago dugad ay sa tubag balita balita ga sports
2: balita sports balita sa sports
1: sa balita ga sports mga katropa niluwat og mahayag si Ateneo Blue Eagles head coach sa Tabaldwin kalabot sa kamatayon sa duha ka Ateneo student athletes nga sila Rene Baterbunia og Divine Adele. Sa video nga gipagawa sa Ateneo de Manila University, si Baldwin nangayo og pasaylo sa pamilya sa duha ka mga atleta og niangkon nga bukat nga palas anon ang iyang gipas-an human sa trahedya. Matud ni Baldwin, ilang ginuhuna nga luwas ug normal ang dagan sa training sa team mabaw nga bahin sa dagat. Apan sa ulahi na hibal-an nila nga ang pipila ka mga players na miligro. Giingong usab nila nga gibuhat nila ang tanan aron maluwas og mabalik ang tibok grupo sa luwas nga baybayon. Inuod ni resulta sa trahedya ang insidente human namatay si Baterbunia og Adele. Tungod niini, matod ni Baldwin nga gibati niya ag nabati niya nga napakya siya isip leader og coach sa team. Dugang niya nga dili matukib ang sakit nga gibati karon sa mga pamilya sa duha ka mga atleta.
0: XFM Express Balita.
1: Iluuya ginitawod mga tropa do. Iluuy gyud mga shocking hustisya ang ipangayo karon. Hustisya ang ipangayo mga shocking tigwaminaw sa pamilya. Dugahan ay sa mga balita, balitang pangkalusugan. Sa atong balitang pangkalusugan, mga katropa, gikumpirma sa mga health officials sa Congo ng panglupaglubong kang Pastor Paluko Makundi Dinesh. May usa sa ilhang gikabalak-an ang super spreader event sa Ebola virus sa Minahan sa mong 8 Democratic Republic of the Congo. Sumala sa mga eksperto nga ang gikamatyan sa pastor mao ang kalit nga pag-igo sa peritonitis nga nagresulta sa pagsaka sa mga kaso sa sakit og daghang dili masabtan nga kamatayon sulod sa komunidad og gidurahan nga siya mahimong unang biktima sa pinakabag-ong Ebola outbreak sa DRC. Hinoon na wala undangi sa lokal gagamhanan ang pakigkooperar sa mga eksperto aron matumbok ang dugang ihap sa mga tao nga posibleng naigos virus. Pinaagi sa pagtabang sa World Health Organization sa health crisis nga giatubang karon sa Congo ilang nasuta nga bisan adunay outbreak ni rehistro sa zero ang mga taong gituhang nataptan sa makamatay nga virus. Subay sa ulahing report ana apa sa 515 kumpirmadong kaso og 91 kumpirmadong namatay nga gikan sa maong nasud.
0: XFM Express Balita.
1: Ayaw nag-anis Pilipinas, diha ra ka sa kung asa ka karong sakita ka. Kay diri ka sa Pilipinas, wala. Nagaway-away na magani among leader sa Pilipinas, no? Hindi na magimasabtan ang panggobyerno sa Pilipinas. Diara mo ha, kamo nga bayrosa mo, diara mo kung asa mo karon. Ayaw na magtabok doon sa Pilipinas kay na, nasamot na gintanig ka, lisod. Dugahan ay sa mga balita, balita ga showbiz.
2: Showbiz News! Showbiz Balita.
1: Sa Baltaga Showbiz, mga katropa, gipamana na ni Sharon Cunita sa iyang kamagulang anak nga babae nga si Kissy Concepcion ng vintage W-Watch nga iyang gisulob sa iyang unang pelikula. Uban sa iyang kaning bana nga si Gabby Concepcion human sa ilahang kasal ni atong 1984. Gipakita ni Sharon ang litrato nila Kissy sa dihang ni bisita ang iyang anak kagitawag ni Sharon ang iyang regalo o gitawag ni Sharon ang regalo nga My Precious Watch. Nadawat pa ganit ni Sharon ang relo sa usya ka throwback movie nga iyang gipost gikan sa usya ka eksena nga iyang gikuha nga gikuha sa salida aron ipakita ang relo nga iyang gisolob. Giingog ang relo usya ka Carter Santos Steel and Gold nga nagkantidad tali siya 480 mil pesos hangtod siya 1.2 million pesos.
0: XFM Express Balita!
1: Wala tayo nga na ang relo kay di ba yung artista? Oh, nga na itong relo mga tropa kamahal, ignong putak. Ala, nagsugod na pumaligyak siya bo. Dudahan din ka? Oh. Basta mo asinso gani ka mga tropa, bantayan kasi mong silingan. Muna nga lisod kayo tamahimong dato dito sa Pilipinas. Oh. Yan lang, mahilisod tamahimong kortahan ba? Dugang hanay, yung katapos ang hanay sa itong mga balita, balitang kakaiba. Dirita sa itong balitang kakaiba mga katropa, nalapas at ag-uras. Masabdan rin eh, kinaman tayo duha kakaan. Dirita sa itong aga balitang kakaiba mga katropa, trending ang 74 anyo sa China nga si Yingxi nga dunay kapin duha ka milyon ka followers sa social media tungod siyang youthful look o batanong hitsura nga estilo sa kinabuhi. Nakapos siya og mga videos nga nagsayaw sa kalsada nga naka high heels og nagpapos mao ang daghan ang na-inspire kaniya tungod siya ang confidence og positive vibe. Matod niya ang edad numero lang og ang importante batan-on ang una-huna og pagsalig sa kagalingon. Iyang gipasigarbo ang disiplinado nga lifestyle kun diin dili siya mukaon human sa alas 5 sa hapon. Pirmi siya mukaon og healthy foods sama sa gulay, sabaw o protina og nagayuga siya kada buntag. Siyang kabatan-on, interesado siya sa fashion og beauty kun diin nagtrabaho siya sa kaniadto sa Japan og dunay kaugalingong Chinese restaurant hangtod nga nibalik siya sa China. Niadtong 2022 sa edad nga 70 ni apil si Yingxi sa fashion group nga Beijing Fashion nga Grand Mash og nakasulay pa siya og runway modeling sa Shanghai Disneyland.
0: XFM Express Balita.
1: Grabe no, si Tinta siya to mga katropa, pero karon unsa na kay edad ani pero iyang look mga katropa? Grabe. Dire oh, dire ko ni ganahan ato yang linya mga katropa nga ang edad numero lang og ang importante batan-o nang unahona og pagsalig sa kalimutan mga katropa. Mo nga dapat mag turbo enhancer ka. O mo nga ingon ba nga edad ra ang mitubo, pero ang performance level mga tropa, nagpabilin ka na. Oh! Diba, Juna Iskat? Oh? Una importante di, ang performance mga tropa, nagpabilin ka na. Oh. Tungod naka-turbo, enhancer ta, mga shocking tigpam. Una importante di, sa mga kalakitan nga naminaw karoon na. O na mga tropa, moto naglangkob! Sa ato mga balita, in town karoon mga tropa, sinse lapas na gamay. Sa ito parag-uban, siyang programang Express Balita Weekend, mga suking tigpaminaw. Ning adlaw, ga-Domingo. Crap Gold, 3-in-1, full na for July, siray, magkalimot, magigsunang mag-uuman, nindot, ning gamiton. Mga tropa, pa sa ito mga tanang klaseng pananom. Mga tropa, balik ang katabunok, ipatimigas, ipabugat, ipahamis ang panit, pinaagi siya pag spray o Crap Gold, 3-in-1, full na for July, siray. Hugaw nga sakyanan, adto mapakarawas sa 4F Car Wash, mga tropa, ngayimutang siya barangay, siya ng Siprok 1. Padulong siya magsaysay mga katropa, magsaysay sa mabuhay nga dalan, tapad mga katropa diya sa National High School, sa San Jose National High School mga katropa, o niya aduna siya, barato na yun, makapakarawas ka mga katropa, gikan sa 100 nga to sa 300. 300 pesos mga suking tigpaminaw, o niya doon na po sila car rentals diya. Barato nga presyo, nagikan siya 3,000, padulong usab mga katropa siya 1,000 pesos. Muna na kanindot? Ya sa Carwa, 4F Carwas and Car Rentals. Sa ngalan, sa tibuang pursa sa XFM Bukid Nun, sa amuang station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Picas Lawa, katropang Rostum Lia Parangka, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryano Mingod, ang pagkabot sa hostesya kinhanglan ng pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan, maayong buntag, Bukid Nun! Dalay gud ang Diyos ka itong tanan, mga katropa. I love you, Bukid Nun!
0: XFM Express Balita! Balita!

0: Naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong si Garilyo.
0: Unsa nga si Garilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Uy, Kaplodi. Bagay sa imuha, Mor.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, Mor?
2: Mga katupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Nina Katemilio, dili sa sabihin ng Cebu, maayo ang Santon Plus. Maayo buhay akong tulog ato kay dili magkatulog o bayo niya. Magkamatulog ko buhay na sa kasbalik katulog. Manatiri ka tuwid na din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magbango na good ko. Kaniya to dili man, masama ginang ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Premium T3, ang bago.
6: Kadaadlaw gyud ko nga naka-take o premium dito, sir. Kaya akong trabaho nasa ospital para sigurado protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamo sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Live Testimony.
8: Lin Enyo Sapo, 46 years old, dati ko nag-worry ako sa health ko kasi ko laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Hala, hapit akong syunti. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Ano man? O saan na-addict ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
11: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
3: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
3: Garantisado.
5: Maaasahan
3: sa sakit na katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
12: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagawa pagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagan salamat.
13: Dong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: sulod sa prisuhan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Aruhan lawa. Naa mo mga bagong brief. Oh, naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. Oh, sige. Ang kabiyuhan ng brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jack experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapag bako ha. Lapyo pa sa pinalo sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Camping di dyan, Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
1: Only yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. Set the Buzz Herbal Soap.
4: Nauna-oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon plus Herbal Soap. Tumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon plus Herbal Soap.
4: Pili na!
1: Santon plus Herbal Soap.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes

0: lineup. They got same room to guide.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manungtan ni gasolina manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na itong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis